hey kashwani aizo lani tuna chuan kan hun duan lok ilo ngai thlang u nakin maida ruklemit nga hian chanchin thar sap tonga puan deli mi lak chhon kan ngai thanga da ruklemit som lalpa chu fakro ti huna chuan pathian fakna hla in thlan te kanon puang chuakang da ruklemit som thum panga kutne thokte tan ti huna hian thu chen hi kan ngai thanga amas zo ka chuan muga pangang khoi tu te

lei le pu ze di dal thamuan te chung kwa bazar veng ki kon lung le mi ta tan ron than sak boka tin zui boi te a dur tlang ram thar hianin tila ro sang air quarter stone pui arlal mon pui a thuam pui papa ri mission veng khang wala chon pui marwa ti mission veng khang le zwal boi zai chul lovi ta ta da ron than sak boka tin nguri sailo muanna veng hianin rin sanga le rin moe te chung bong ko na mi ta ta na ron than sak boka delivery zema bok aizola mi in brain a mary lal ne i somale joseph songa te zema bok aizola mi ta ta na ron than saka ma ne i loi pu hian pa ne male ma faka bil kho thlira mi te ta na ron than sak boka tin lal muan pu ya pudai te hianin silal lom ki mi mission veng khang ami te ta na ron than saka pu e nga bethlem veng radio lo ngai thla radio ngai lu tak lo ngai tha ka tan ruben ate nu pa bethlem veng aizol ten he la hi a ron than sak bok ani tuna chuan kan hun te chan nan shil non fo che ti la la rem thangi pa chawina sak ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thak ta khalal rem thangi pau tu in shil non fo che ti hla sak ani kan la pani na tan chuan dan le khongai na ti hla israel a pachawina sakan ngai thanga hela ron thlang tu te le ngai thang u pumoi te a zotlang lung le hian in si ro cham le ani zotlang lung le si lal ngai kimi te nu pa zotlang lung le si lal than buang i te nu pa zotlang lung le van nun ziri tu le fate zol pui veng tlabung pilian hun aram zotlang lungle Israel ramza wate chung tlabung bazar engla ro pe te nu param zotlang lungle mi te tan le phe department rwd lungle thok tu staff zong zong te tan aron thlan saka tin vi kung te website zo hianin pule nun pe te chung kwa sau dil tlang le pu vi le nun zong ate chung kwa sau choi lung te tan aron thlan sak boka lalmal somi thakthing aizolami hian golden i hnuni kel ruatale merina i thampui aizolami te tan ron thlan saka tin kte zema bokami hianin achan te zong zong lo ngai kha kata na ron thlan sak boka mani loi pu hianin chung te falcon le uma hlimi tui kwalami te tan ron thlan saka lalmon puya pudai te hian ester lading pui bong kon simveng tan ron thlan sak boka tin zui boy te adu tlang ram thar hianin marwa ti zwal boy i parte i ma fili mwa ki chu lobi ma sen ye zai marwa ti ma zo vi no no wi zo te i all india radio staff zong zong te tan ron thlan sak bok ani tin guri sailo mwan na veng hianin than puya le esteri mwan na veng ve kami te tan aron thlan sak boke tuna chuanin dan le khongai na ti hla israel a pachawina sak ilaw ngai thlangu

kan ngai thak ta kha Israel pa chuwa win dan le khong aina ti hla sakani aduta chuan arlal rin moi zai kan ngai thave thunga nga ani hian in katana tok ti hla ron sanga hela ron thlang tu te lo ngai thlang u pumoi te a zotlang lung lei hian in saibuang i sai lo te nu pa zotlang lung lei ruat pui college veng lung lei le rin tuang i te chung tlabung zodin arlal ram engi te nu pa zotlang lung lei silal ming moi te chung zotlang lung lei le kelal biak thung nu ni te nu pa zo hnuai lung lei ami te tan ron thlan saka tin vi kung te we sai zo hian in puke chhon tuang ate chung kwa lung lei electric veng le pu bvl moi te chung kwa sai re pamita ta na ron thlan sak boka tin zui boi te dur tlang ram thar hianin luaya dur tlang ram thar ni zwali dor pui veng thar papa ri mission veng thlang ti le ro sang er chon pui arlal mwan pui thwam pui ma nei loi pu mi ta ron thlan saka nguri sai la mwan na veng hian than za mi le chan dama mzu tan shilamita ta na ron thlan sak boka tin dar khu mi zo kho tharami in chai le thar te lung le lal nun pui te chung zo kho tharami ta ta na ron thlan saka ma nei loi pu hian lal rin engi saron venga mi ta na ron thlan sak bok ani tin lal man pui a podai te hian hosanal el hosana el podai te mual hoi half long mi ta na ron thlan sak bok ani tuna chuan arlal rin moi arinin katana tok ti hla sak ilawngai thlang u

Kan ngay thak thak ha arlal rin mo yi arinin katana katana tok ti ihla sak ani adu ta chuan ro sang lian a zai kan ngai thla ve thunga nga ni hian in thla ro rose party la run sanga he la run thlang tu te ilo ngai thla le ang u pumoi te zo tlang lung le hian in si ram hak lian te nu pa a radio siam tu te ania anni lo ngai thak tan hian ron thlan saka si la din pui zo tlang lung le zo thangi te nu pa zo pui veng tlabung ma chuan a si la biak puya mun moya ke zo than tlang i te nu pa zo tlang lung le le wanal so mi chan mari tu lung le mi te tan ron thlan saka tin pu moi te ve khian din PhD department RWD lungle thoktu staff zong zong tetan aron thlan sak boka vikung te website zo hianin Reverend Eddie Siladin sanga champhai le Reverend Wanlal ki makhyang te leng puyami tetan aron thlan sak boka zui boy te adu tlang ram thar ami la thlan oma ani hianin no no i maruati mazovi so mizo te yi shati shang chuan pharmacy ma muante yi saron venga mitatan aron thlan sak boka tin nguri sai lo hianin rin sang ale rin moi te chung bong ko na mitan aron thlan sak boka lal muan puya pudai te hianin si la lom ki mi mission veng thlang ami te tan ron thlan saka tin pu je si aizol veng lai te chung kwa lo ngai thaka tan antunu francis la rem ruat tin aron thlan sak bok ani tuna chuan ro sang lianan tharau rose party la sakilaw ngai thlang u

0: tun chum kuna thok ta tan ti huna chuan thu chin hi kan ngai thlanga ama sain muka pangang khoi tu ta tan a sia tur poi mo ti thu Dorothy walal mangi facilitator directorate of sericulture mi soi ilo ngai thlang
1: ole tun huna hianin muka pangang khoi tu ta tan a sia tur poi mo te ti karon soi do na ama sain danish thu fing chuanin pathianin savati a choma ma silangin anbu a shai lo atiani chumi omzia chu pathianin nungcha te hnena ei tura pe a nima silangin azun khom na chu anmanin an tho ve angai ti na ania hei hi khovel kalphung ania kan vela hianin ei tur te amo in tur te hausakna te tam tak om ma silangin chumi nei tur chuanin na kan tho angaya mitai male thukrima piangin an chang tam me ania he chu tiang che chuanin sericulture po hianin silk pangang khoi manga ei zong mizorama hun sang sanga mi sang tel te meu kan lo om ve ta a achan poi mo teu pakhat chu enge kan thar chua kukun kha a shal na market om reng wang le kukun man tlanyam thu thu te mo kukun man handang lam thu thu ta kha a om ve ngai lo wang hi ani thei ome tin mizoram a hianin heng kan thing thei mu malberry kan ti te mu chi pangang eri kan ti te nau thak muka kan ti te le sasua ok ta sar kan ti te hi an chadu em em vek meya heng zinga hianin muka pangang hi asil khi amana to em em meya tin hemi muka pangang e chi an cho bu le nau thak phe hi chu atwal chau tam tak omin heng nau thak bu le mang hianin sericulture department chuanin eizon na tlak ani sia sia in ma thara la me ka tin chung ko engama sa tin eizon na tanin an mang to a sikle sa alo in thak danglam chho ve zela he mizoram po alo lum ve tel tela ama ero chu khung state dang e antirnan asam ram ang te khu ama chuanin sericulture muga pangang lo khoi masa to tu te an ni a ma sanga changin an lo khoi to amai ro chu an ram bo ruak lum chhau lu tuk le sikle sa in thlak dang lam na salu tuk wang khuanin muga pangang te hi an chadu to meu lo ni chu an khoi lo tling hlei thei to lo wa chu wang chuanin muga pangang te hianin kan ram bo ruak sikle sa mizoram bo ruak hi an nge e mema e chu wang chuanin india ram pum pui hianin e mizoram hi an mitfuk na perani to atuna hianin tin karon soibel du po chu khung sericulture central silk board lampang atang khwanin mizorama hianin inge pch unit kanti muga pangang chi siam na mun hi runbun antuma tuna hian ma an na mekani ti kha karon soitel dua tin muga history hi toite han soitel ve sham ta ila muga silk pangang hi inge a chan chin hi bul thum taka sha chwa phagani tolawani amai ro chu mana kum sang khat zaruk somruk pani velte to khanin mi ten an lo mang chang kai to ti chu a sha the ani muka kan ti hianin asamis chong ania a omja chu a ukrong ti na emo rang ka chak rong ti na ania a rong po hi gold deuh hianin a oma tin muka silk pangang hi ma lai changin asam ram brahmaputra lui kam vela te le meghalaya tlang bul chhut vela te ram noya alo om to china kan soitak ang khanin asam ram hi ma sanga changa anlo enge chin tam na chin alo mang masatu le anei tu ber kan ngai te chu ania tin kan mu ka pangang cho pu le nau thak kan ti sap chunga som le so alu kan ti te kha hemi bu zok e pangang te hi an kukun chu enge a silk la a cha in a fei bi ka tia kan han hlum lai hianin a chata tlem em em bi ka ni chu chumi omzia chu bul na an ei chuanin a reliability percentage kha asang ti na ani chu tin nau thak jok e na pangang ve thung hi chu a pheng phelhle pa shi sel bi ka a pui nu tu ya kha mo a tu ya kha asang bi ti na ani chu a leying percentage asanga bula reliability asanga nau thaka a leying a tui asang jok ti na ani tin tuna chuanin muka pangang silk pangang khoi dan a rearing technology a khan kan lu tanga muka silk pangang hi enge anpian phung renga hianin kum khata vui enge mazat in tha chhong the ania kum khata hian vui nga atanga vui ruk an khoi the ani chumo chumi vui nga atanga vui ruk khoi the ani na chu an ming chu multivoltin ani multivoltin ani na chu kum khata vui nga vui ruk lai an khoi the wangka ani chu wangin enge kum tlon in pangang hi a khoi theya thing thei mu pangang hemi malberry pangang kanti te anglo hianin hemi muga pangang te hi chu pangang an ni chung zong hianin pona thingkung an da china hetia pona om reng an ni afang hianin enge khochhia te le ni salutuk te hianin chiat na athlen ve theya tin ran nong chi sang sang le nat na shi an ma ni ti kholau thei an om bok chin ani heng ati che thei tu sang sang te hi an hluar le hluar lo da na zirin pangang khoi a hlo tling in a hlo tling lo theya tin muka pangang khoi hlo tling tur hianin nat na laka in ven te dam doi manga a man rua lo ka thiang hlim ve te le a hun dik taka pangang khoi te a khoi na hun cha le dik khan te le a keu hlim song bol chat te u luk ta ka pangang khoi te hi apoi mo tak zet zeta muka pangang khoi tu hianin kan shat ma sak tu le kan ti ma sak tu tam ta ka oma chung te chu han soi zoi zoi ta ila pakhat na tan chuanin a khoi na mun kha ania a khoi na mun tu ra tan khanin ni mulo lai a dam lai kha ani tur ani lo ni a mu tur ani pangang khoi na tur kha athin ko nga po kha sa le lut tu kani tur ani lawa nyam le over po ani tur ani chuang lo at apa ngai to le na do cha tak khani se a cha tin nakina anote khoi na tur tan hianin kan thingkung mun za a chena mun som ni a 20% kha da shan thei ni se a cha khop meya tin hetia pangang kan khoi don hianin kan khoi ma thathum a om vela hianin kan thingkung te kha kan lo chok nau don ani fit nga amu fit ruk vela sa nga khan kan lo chok na wanga tin le cha te e kan lo phul ve anga npk ang te khamo tin chuba ka ni so malama hianin e rearing tan ti ma ni so malama hianin bul emo kan nau thakle e kan thinga kha fang mir te khoi bu te le tumpi te anom chuanin kan lo thian ma sa fek anga tin a thei sham chuanin e kan thingkung te kha pangang khoi chan ma ni som panga achanga ni som ni vela la omin tui kha kan lo pe don ani tin pangang khoi ma chol kar khat vela e thingkung le avel te kha bleaching powder le chinai thi in kan lo phul var fe ka nga chutia kan ti chuanin enge e thingkung a fang mir te ran nong te lo lon kai tur kha lo not chiao ve the ani chumo tin adot lia chuanin disinfection a kan lutanga disinfection chu kan muka pangang khoi na tur man ruwa te lo ka thiang hlim lo ti fai ti na kha ani mai ta muka pangang khoi na man ruwa chalo ni kha kan che mai theya kan che lo mai them boka he hi e kil thum nei in i nang ta fit khat pial vel ani anga akil khat zona khan khi ta i thingko kan han waitir na tur kha koi sapir kha kan bua don bokani ti chuanin ti khan thingkonga pangang ta son kha ol sam takin kan ti thei don ani chumo ti chuanin adot lea chuanin anote khoi dan a choki rearing kan ti choki chu anote a instar a pian tir a changa stage khat stage ni le stage thum na thleng vel ka an ni china pangang khoi na tur thingkung te kha i enge nylon netin kan lo khu ma safek don ani e khi ta chung thleng in net nylon netin kan lo khu anga hetianga nylon net manga kan khu hianin ran nung le ral e sava te eng engya nyang sazu te fang mir te laka pangang te kha kan veng thei don ani mo ti chuanin a keu hlim te chu zing lam dar nga achanga dar sari inkar kho enge boruak nom lai boruak dai lai khanin a na no khi ta sang lam panga khanin kan han da don ta ni ni chong lo zong in dim te in da turani a tin thingkung pakhata hianin pangang tam deu da turani lawa dfls ka ti fo chin kha kan she cheu to in karenga disease free laying eggs ti na ani a kha kha atui nat na shikai lo thiang hlim ngei ti na ani a khami dfl thum vel chau kha thingkung khata khan kan da don ani a khami thingkung khata kan da khanin a instar thum na a chan thum na thleng khanin a chom thei ani mo tin uluk takin kan vil

0: nga chu chu ran nung le thil dang te nan ei lo nan te kan ve nga nga tin pangang khoi lain thingku nga pangang khoi te chu e le ya an lo chuk thei lo nanin fit thum fit li vela sa ga khanin polythene sheet kha e enge kan sheng kwal do na ni thingkung kha mo kan tuam don ti na ni chu ti chuan in ti khan kan pangang te kan lo chang lian chho zel ta ni an lo in lim don to a in lim lai an khol dan kha han sui le ta ila muka pangang chu vui li a in lip do na mo a in lip lain khoi buai me lo tur ania a na kha an ei zo vek to a sun an hun to a ani puin a in lip lai ni kha chon khoi sun me lo tur ani a in lip a changa dar kar thum dar kar li aral nuwa chau kan khoi che don ani chu tin a tut le a chonin pangang min la khom khami a kukun seng kha han sui le ta ila muka pangang kha a chan alo kin ta alo min chuanin chu a mamo to lo wa chu a ei to lo ni thingkung bul lama ol sam te in man khom thei turin aron chukanga pangang min to kan sha chan thei nan chonin a taksa kha an tom dewa tin an nem de uboka an film de uboka kun jung changa han te ha kan han me shwal hianin e enge amu kan han hia hian an record kwar the ani hetiang an lo om ve le hi chonin pangang chu a mina a chana kin to a kukun siam turina in pe to ti sha turan ni chumo tin a to per nan kukun seng khom a harvest kha han sui le ta ila kukun te hi film khu re dim takin kan pot tha tur ni a seng hun hi ni pui lai kukun a siam a changa ni ruka changa ni ria ta hian seng khom tur ani a thasika chuanin ni soma changa ni riat vela seng khom thei china kukun seng khom sa ti chu mun khata tam lu tuk lawin e kan vom kho mang kan da kho mang mo a in tel ri tham tur ani lawa e kukun seng khom sa ti chu fel takin e kan thlar sang don ani chu a in del rit kha chuanin an lo in del song te kha om thei a wangin tot lu tu ka da lo tur ni chu e ti chuanin khang zong kha e muka pangang khoi tu te sta na sha tur poi motia e karon soi the chin chu ni ta me ta selangin e amai ro chu sha chian du te emo a inge han in char zau du te kan ne ni chuanin directorate of sericulture chaltlanga seed organization a mizo chonga siam le khabu hi e pek chwa tura omrenga he hi muka a ani emo mulberry a ani emo eri poni se kan du ber sector kha e mizo chong nge ya chiar turin kan kul renga niti kha karon soitel du bukani e kalome
1: tun ka ngai thak ta kha muga pangang kho chu ta na she tur poi mo te tinia aron soitu kha dorothy valal mangi facilitator directorate of sericulture mi soi ani tuna chuan thing beloi drumstick chungchang ti ka ngai thla vele thunga he thuron soitu tur hi dr lalming sang college of horticulture thenzolami ani
2: drumstick thing behloi drumstick na achi ara apale azung te hi an ei theveka an she sel chhle boka abik takin vitamin a vitamin c iron le calcium te hi thing behloi a hianin atam emema abik takin vitamin c hi a thing behloi na hianin atam emema serthumai hianin ale serin vitamin c mu tur oma bohte a hian aledli in calcium hi a om boka kerot ai hianin aledli in vitamin a hi thing behloi na hianin a om boka chumin pialama balhla ai hianin potassium hi aled thumin a topera chuanin bohte ai hianin aled ni in protein hi thing behloi kan ei chuanin kan hmu thei bon bokani atlang puin thing behloi hi kum hlun kan ti perennial ang khan ni a an cho chak boka tuitam lo na hmuna po an cho chadu em ema drought resistant tree kan ti ang khan ni ta atlang puin asan zong hi meter som patni asang hi thing behloi hi an ni tlang puya tuna chuanin aleilung le borok ma bodan te kan soilenga thing behloi hi engle ya po achin theveka ame ro chu le thol cha hi an ngei bi ka sol ph le al le thur zong te na chuan ph paruk point panga achanga paria thleng hi thing behloi hi achin theya sigle sa a chuan temperature degree celsius som ni panga achanga degree celsius som thum hi an moto kani aphun hun zulai kha achanga october kha chung hian rotui ala omani chuan aphun theya kan phun ma hianin e kan tu ma hianin achi hi tuya zan khoin kan chianga dai hlima kan thorawanga chutia kan ti hnu chuan kan ching theng kan tu to the bukta chumi hemi tuya chia kan tin chan po ninga achanga ni som patni hnuwa ol sam takin an lo chia thei pa chhilani achi ma moza le achi thlak dan hectare

tuna kan ngai thak tak kha PC lal than sang an thlir no ni ngai ti hla sakani adota chuan linda lal ma chuan ei zai kan ngai thlanga alaron sak tur hi lian atlang adang ti hla nia helai hi var than zawana phua ani lo ngai thlang u.

Kan lang ay thak ta kha kar la ti ani yaron sa to kha PC la then sanga ani adu ta chuan linda lelma chuan i zai kan ngai thale anga shil ka hai ti la ron sang.

tuna kan ngai thak ta kha pi si le then sang an i hlui thei lo ti hla sakani ole tun tum zai re moi huna zai kan ngai thak nun ber turin linda lal ma chuanin khonge ma ngai na chu ti hla sak i lo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak tak ha ke zore mwana zore ma khyang te ni hlu ni ti la sakani he kashwani aizol ani tuna chuan thirvel na hun ni lo mangang o.

Hei, Akashvani, Aizawl ani thlir vel na hun mangtu jena remtluang pui tukina kan station program in ngai thak saka thlir vel na min man pui tu zong zong chibai kan bu ka chu kumsa ni somni parok me ni somni pasari ni lai ni kan lo thleng le tereng maya voinan ngai thlatu zong zong ten hun thata kan man the nan du sakna kan hlan chawani voina kumin chung ani za somli le pasari na ania kumin mang zo turin ni jani som le pariat alo mani tukin hian aizol le che vela chuan khua tha jing kar bo ruak anwa min ni chuak pa moi le tukin darli min chom thum pa thuma khan ni chuak in voin tlai lam da roka atale dona voin reizong tur hi dar kar som pa thum le min chom ne pasare ani ang statement center chinchia adane ni min khan aizol cho lum labyrinth celsius degrees of nepali le vo labyrinth degrees om pasare ani ya bo ruak anong omza ti anon labyrinth za za aro labyrinth za som kwani ya rasur tamlami rekota landan ni min pia chnu le min chnu inkara millimeter somthum pakwa point pani rekota tarlan ani tin voin hian aquada.com tarlandan chuan aizol le saitwa la kwalum labyrinth celsius degree somthum pani le avo labyrinth degree som pakwa ni torin tarlan ani ya tin ni sa kwalum viau tur le chunlama ro atlem te turin tarlan ani ya ser chi ple khozola hian alum labyrinth somthum le vo labyrinth som pasare ni turin tarlan ani bokani sa khwalum turin tarlan ani alung le ah hian somthum le som pakwa champhaya somthum pakat le som pasare henga te po hian ni sa tur le kholum vya tur le

kan ngai thak thak kha ke si run rem sang in len lai ni toy ti hla sakani adu ta chuan wanla roi chang te ron zai lenga ani hian in pheng phendun nem ti hla arun sang

tun na kan ngay thak ta ka vanle shwaye chang te in dar thalang ti la sak ani ole chuti zong chutun choma leng long la ram ngai la huna kan ngai thak te te ni ya akashwani aizol changa puan chwa ani he ki akashwani aizol ani dar kwale chan ve ani ya tuna chuan se sponsored program ncrt hun bot se ilo ngai thlang u.

tuna kan ngai thak ta kha bimal som tlong in her chhuak ve se ti hla sak ani tuna chuan vanal sailo vazai ka lo ngai thalenga ani yan lungi her le si ti la ron sa ang.

tuna kan ngai thak thak khawandal sailo van lungi herle si ti hla sakania choti jong su tun tum zai ri moi huna vanal sailo vale bimal som thuang iteleng zem la sakan ngai thak khau theite ania akashwani aizol changa pon chwa ani hei akashwani aizol ani tuna chuan ri moi hun kan lo theng le ta tun tuma hian zo than moi ale ming dai lovate ri moi tumi lo ngai thlang u

Hole chati zong su tun tum rimoi huna zau than moi le ming dai le vate rimoi tum kan ngai thak khau thei te ania akashwani aizola tanga puan chwa ani he akashwani aizola ni dar som le achan ve ya hindi laun kan lo thleng le ta tun tum ai hian kabi khushi kabi gam hamara dil apke pas he le dos film sa te ilongai thang u

0: tú đang lại thắc thắc casual zen in tilha ne rong sa tu rut civil mon puin sa ti sa tu tu ma za re moi huna rut civil mon pui le pb ke lien khu ma ten patin phong nal ha sa kan ngai thak te chu ni a ka swani e zo da tru nga ti chu ani
1: tidam thelo shikpai turin manhel su wandoi wang a indu khan swal wanga hiv aids kai antam jok ruilo la film khurla hiv chu ama in om tiro singnun jin konga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front so mi che ani e
0: hey akaswani isolne chumadar som bakhat le chan vena tuna chuan lem chan kan ngai thla hau dona tun truma hian chong vung le song khara te thon thu lem chan manga ron lem chan manga ron tarang tur tur te hi lungdo drama club te ania scriptwriter hi deni la nun zira hual ngom hun ni in an leader hi la sang zuala khatla ani tunela ngai thla o

0: Sungi, nula po itling ilaw ni Veta ah. Pasal na ihunin ni Veto niya.
1: Tu nga ka duk lao, mak ni tum to ka lalfa pa mel changat lao su.
0: Lalfa pa kher lao po mel cha tak tak ano mang su.
1: Min phu zo ka mu huna le, tang va na ran, mel che tak le ngal phe chu mu po ka mu pe lao.
0: Chu tiang te chuan pasal mu top la vang e.
1: Ka mu om e mai, chu tu na po tang va lan ron lan le tak sup sup chu.
2: No mem.
0: O me lao leng ro u.
2: Chong yi, voi lam te engen tho.
1: Thing kan phur mai mai ni vo in chu.
3: I thing phur han zui che kan chak te sin i lo soi lo ni.
1: Ke ma kal ka du zo ka.
2: Thang val thu rol pui nei ni mo.
1: Ne ye le thang va som ra li min zui lo.
0: Ani em em lo kha.
3: Zui ve tak che ya min ngai lo ni mo chu.
1: Lal fa pa te han ni u la chuan erem mai tur.
4: Ne, lal fa pa kan ni ve se lo. Chu, pasal min nei sam mai nga.
1: No pui min nei san zok fek mai ula
2: kan phu lo je su a pui mang e o
1: pui ngot mai te ro no pui chu nei ve kula mo kan han lom chia mai tur
4: a zan rei ta han tin put mai nge mang tha tha ule
1: kan ning hlam ania tlang va me the tak tak in leng tur hin am lo nge mani ho u mu da yang o

tu na chal mar zai kang i thak tarun sa tu te khala lom sang le pol te ani lel thank you va zai kan ngai thavela tunga na lang culture club te nan sang.

tu na pathian fang hla kan ni thlak tak kha nang lo wai chuan ti hla ni a thiam ta karon satu kha ram ruwa ta ani tu na chuan kanun tro bul ti hla kan ngai thadona hela hi Jonathan lian nai na a phuale sak ani ilangai thlang u.

Tu da kang i thak tak kha chu ram moi chu ti hlani ya aron sa tu ko jor jare moi ya ani la hi pali la lo ma ma ro chu pakha chik an nei to do na wang in hun hi chu nge chu ka tan wa na ni ti lai kan ngai thlamai nga hela hi lal du sakina thiam taka e asakha ani

tui kan ithak tak kha duai sam ti tikim tu ti thania aru satu kha valaru dikiral te ni lemon omakol ni rozai vera thunga biader mai mo ti hlaran sa ang

tu dak nei thak ta kha bia der mei mo ti tha ni yal mon ma kol ni na sak ani nun rong mel tra ti thai lo ngai thang u helarun satu tur hi vanaru dikiral te ani.

tuna kan ngai thak ta kha ton mang mol ti la a mo na ma kol ni na sa kan chuti song so tun truma zari moi hun kan man the de chu niya ka swani ezol a tanga ti chu ani nei ka swani ezol ni dar khat le min somli ne tuna chuam new india samachar ilang ngai thang

Hey, Akas, wani i zol ni dar ni le minisom thum panga ni aduna chuan Hindi film la kan ngai thladawana tu tuma hian Agas Dusmani le company film la te kan ngai thla ang.

tung lova khotlang tan chuan pa angani wangin akhua omte chu ka khuale tui tin thisena azom pui ni hau lo thlenga azar hnuai om vekan ni lalthu nei na sang sang te lo ngai thadoni la ama sabera chuan lo nei emo ram en chungchang hi han en don ta ila man lai mizo pi le pu te eile barzona chu lo nei ania kolani chuak cheran hun man na po lowani lo chu awa awa hnua hal le thin ani vain ram alo bua a kang fi ma achan le mai thina wangin lal chuan a khwal le tuiten an kham khop an thar cheu theina tu le a khotlang an tram lo na tan lo than chung changa te raman bo tur chung changa te bo thu nei na vor top ania amai ro chu hlei hluak takin ro a rel ngai lo du sak anei chu thianga ama ro chu chung adu sak nai ro chuan kentela nei ve thin thung fathang an choi bel te ngai a aro rel chu alai theng bera vuak thu ka tum tlat thin a khotlang te thlamuan na le him na chu a thu pui berani a a khotlang a chuan muan na le him nai hmun an chan to lo chuan an pem sana thian miu awangin thei to pa chu a khwale tui him na le dam na chu a kutomani khotlang a miom thadu lo anoma thu cheram tu anom poin a upa tane ngun thu takin zin dai fim kara thiang takin an ngai to hova chuta a phu to kang remna salam chu chu vok pui emo poisan man nu a chenga emo sukchin kan ti zubel khat emo poisa man nu a cheng khat mangin remna te ale ko theya heng ba ka hian chal rem kan ti te lei choi le khotlang tara mi nok sak phei chu a khuwa tanga hno chuwa thlengin a ti theya kong le lama tanga han thlir phei chuan nun na le thina chungchang po thu nei na nei sang le ani tila a sualom love a khuwa le tuite tara thei to pa chuwa an him na tan an hma ding thin lal hne na chuan kotlang mi pui te point ti tur an nei ve thin thunga chu chu chhia khon kan ti thin kha ni ome in tinin kum tin bu hum phur hni lal hne na an chhun lu anga ya fathang kan ti kha san ka chumin adar ve lam chu lal chana ni ya sachia an ti thin boka chung lo po khuai an lak tum te sanga an man tum te lal chu chan khat an pe ve thin chian phurin soma pakhat chu lal chana ni boka chu chon penge thin bok thachia lal hne nan pe china chu chu na tang lal in nemo zolbuk thum chatani a hei hi lalin a tula ti huna a khotlang tana phur ni hau silovin natlang chu a ko the ani ko ho sa khotlang ane nung tam omna khwa nei chu lal tan chuan lal hlo tling ni na pakhatani a hausak na chu an khotlang bu thar chungchang ate silai le daran nga chungchang ate le sial an ne ate ain nga awangin a khole toyom ten sial an talemo sial an chal donin sekot hon manatan vokte an phut ve china chu vokte po chu nakina ku ni wang tha lalten an khole tuite ta na an hlan le tho china ni ku ni wang tha kan ti khan chia thatte omni khamle khotlang in thoi an man tumin lal chu akhai pa ani a kong pui siam kan ti sa le ral kamal somna ta na in thoi na te fano doi kan ti bu amal somna nei theina na in thoi na te an man tum poin lal thazar noya khotlang man thina ni a akhole tuite ta na mal somna ni chu lal thupui pakhatani angin akhole tuyom te ta na mal somna manga in thoi na po ma shuai tu nin asadot kan ti lal sadot nen engkim an boi pui thina ni khotlanga mi harsa anome mo hrisel lo na wanga chuan cham thuk me al ringot en tur anom poin lal chu an tuam hlom tu an nia a ko to pa phei chuan lal te chuan an boi ni turin an lalu thei hiala in pui chung boi kan ti thin kha chung te chuan lal van lung urin a hlim an bel thina ni in chia emo in kang emo khuare la wa chhe na thlenin lal chuan zalen holaka ve burde khonin a the ang angena tuam hloma a khuale tuite ta na in nga na le damna ni chu a thu pui hla pui ani ber thi lal chu him na kul pui ani kan ti to kha mang an nia kul bing sang an nia chu wang chon an za a thu an ngai thina
lalpoin athune.

0: na tu a kaag lau na turin thay to an suwa vay chin. Rau e roh rea suwa thay an ik viya wa vangin lal te pointi suwa lzang su nne vay lau thay lau vang. Zu tiang at hen point atop tlingin mo purna an langam china. A maag an lau soy dongin rammu an lo cham point an tlang va te lo cham na nilawin lal te chuan an kuta engkim an in burbun ngama lal an maading ngam ni an tumtlat rengani. Man lai tato koming choy tu chu lal an ni a. Entir nan lal vunga kua kan tiang te. Lal lula kua kan tiang te khan an in soy mai china. Hei ringot po hiyan an poy mo zia chu. Atar lang chiang vya o me. Lal cha noy kua le tui ni chu in chua na thama an ngaya. Pasal cha te poin lal ro bui thazar noy ram chua le ram mut. An kotlang ta na nun na lan hiyal an ngam na kipui pakat po. Lal an mani da poy mo tu le. An mani choy moy thiam tu a phe na an ding tlatani tila a sua lom love. Mi zo de tum ber le chak ber pakat chu piar ral kal thei hi ni a. Mi thi khua na ro rum bok zu tho le chu an than lo kum khua ni. Chu piar ral kai na kal kong ata na mun poy mo tak lo tu pakat chu lal hi an ni tila mak kan ti mai thei. Amai ro chu an ni miao si. In lama thang chua tur chuan bule bala an ho saka ngaya bule bal thar hnem tur chuan lo an nei thata ngai bok lo tha pe thei tu chu lal an ni miawa wangin kongle lam taka thlir chuan thang chua na atana poimo em em chu a phe na om lal te an ni tila solom love ram lama thang chua tur poin lal hi an poimo em em tho bok ani man lai mizo pi le pu te huna chuan thi na an lo ur sun em ema lal thi te chu an kuang an ur thina an kuang ur chung hi an thlakhat aitam don te vei thina a hau tak em ema ni chu tiang lal thi te an song bol thin chan chu lal te an ngai poi mo zia le lal thi an ui zia lan tir na ni a tin lal thi te poin an thi huna thlai chia zar zau thei an that nem lo hlavin an dam lain sial tam tak vulan tum tlat thin chu chuan dam lai mai ni lo thi nuwa po an khotlang te tana mal somna ni an la tum zia le an ho sakna chu an ma ni aliam pui mai lova khotlang an ngai poi mo zia alang ani lal tha khotlang tana lal ni tling an nom cheu lain lal sual mani far nu te sialang mai chun hlum du tu sibuta te ponom ve tho ti asia ta tho me hun arala lal lal dan thiam lova an khole tuite poin thi tha an nei ngam meu lo na lal po anom ve nuka chutiang kara chon tun hun thenga mi zo nam mizoram hi mizo te ta al le theina na thei to blo chua mizoram lo mangaya an khole tuite ta na thi thenga lo ding ngam lal te lal na kha kan thei hil ngai lo a poimo hle tin kan thu soi hi kan khar te ang
1: kan ngai thlau tak mizo lal te din mun ti tu pui mau hunon mang tu kha pc lal thang moya assistant professor mzu ani kan thu dot le tan chuan zir sang zela dar thalang alang ti tu pui kan ngai thalenga hunon mang tu tur hi kel lun zama guest faculty mzu ani
2: chi bai ule kan ming chu kel lun zama ania zir sang zela dar thalang zir zauna kan nei don ani ma se nang chu dang lam ngai lo thu dik tran tu inisia zofa la puatu te zinga hlutna hlubik nei tu zirsang zela namte hla te hian zirle chik al hlo ze anga nula le tlangfal in mangai na lam hla hi ka phua tamber anina in helam pangle khuare lam ai ma hian nun hlui le malam hun suang tu na hian kalungalen ber zokin kashia ti in soima se a khuare hla te hian zir tu te ala ko chuak don chawni hla te hian zir chien le bel chien a dola soi zo ero chu har takani thung aral than moya na tiya zir sang zera hla a ho sakma lam tak po ni alo ti thot rengani zir sang zela hi khuarel thila alung leng satlian ni mai lova chung khuarel thil te chuan hring nu na ngai tu atira hring nun duam na adu lo zia duam takina au chho pi lom lom thrin e flaw zui thanga chuan zir sang zela nam tele watch wat at hian in an na tak an nei chu khotlang nun sual le khovel sual tak duam na mani masial na le suasual na sang sang ten lal an thot na ta hi nun duam jok ha dam jok le thamwon na nei tura kuarel khovela tlan bousan le big bousan emo thil siam te nuna ha chol na zon hi ani ti in point of nature ti an ko hial william wordsworth at tenen zir sang zela nam te chu thinlung thu mun pu in amu hial reng ani kuarel thil te hian na pho tu te lung atilengin achang chuan an lung len in ri khak nan le soipui bera an neya chuta chuan an top le mai thrin hausiam pa zaya chuan voin chuan ka tuan na mual rala pual hrang in di thakhong ka mu hausiam pan len lai le di zun ka ngai vong vong atia tin lelte kiu kiu lo la bang mai ro ke anga di ngai ni ve chuan in zuang in lo chum la hril du nang ti te po om kha kanu lung thulawa khiang oi zong tropui le vaon vul zo len tu hnuaya di kan tong kan tra tu le thrin ti in khuarel thil te hi an thian koma thuru kan thila lamtanga an somin an kolom lom thrin ma se zir sang zela chuan lung len na maya ati top phal ve lova mihring nu na thira adu thu sam chu mihringa nilovin khuarela chuan oma mihring nun hi akham khop lovani zirulai zirungai amu te apuang chuak le thrin pheng phenun nem le zaidam wa kuai thole miripan parzdon za thir changin hring nun hi ka tra pui thin ti te patlan sirwa nungcha zongten aniai nem khuanu mal somna ti in hring nun da thlang hi fia takina chop chuak thiam bi klat zelani chuta chuan kan zuk in muwa mi hriat vereng hi soina chang alo hrebi ka mi hriat chu alo hi apho chuak bi klat lat thrinani hela hi zir sang zera la phua som thum pasari na kumsa za kwa som sari pariyata silonga aphua ania athian nu da thalang ma dinga a in siam lai angha pa azain angai tu chuwa chopchil taka aphua nga chuk chuk ania ani hi oi thang pa te ang me la phua zung zung thei ni om taka ni veya athil mu le hriat te hi la achan tir thiam em em thrin mushing ten khovela hian lungoi na tak tak kan nei lo zia le kandu am ziate mani masial na khata mani ta na thatura chon dot soipo hre lo kan ni ziate ka ngai tua hoisen taka thudik chau soi thin da thalanga hian zirtur kan nei hle a hriat na ka nei ta hiala ti chuan hela hi ka ziak chuak ta ni tin zir sang zela khan soya athunon siam du viau ma se anhulama adu thu sam ang thuk a nei to lo wangin thunon nei lovin heti hian a phuat lang ta ni hela hian changli omin chang tin tlar khatna tlar ni na le tlar nga na te hi lam ria thewania tlar thum na le tlar li na te hi lam som le pahni an ni thung rhyme scheme duang ha lowa la phua chong thu chong tluang tak anga langania simili pakhat soyang bel ti mu tur oma thil nung lo nung ang me biak na personification mu tur omin dar lang chu oilai dar moi choilai dar moi tina kowa hela hi zir sang zelan da thalanga kom na le biak na achan china soina bil lakhun huanga khung thei ani bokang zir sang zela da thalang ro pui takhi techniques le dan neu newa hai por don chuan athleng sang lo hle ani theye ati lama ta lan to ang khan point of nature tian ko england rama romanticism bultran tu an ti bok william wordsworth angai dana ero atling zofa la reng reng hi mihring khosak dan pangai mila phua mai turania trong kam chal tlai emo thu un deu deu emo thu har hil fia ngai ang chi kher mana tru love tia watch what an angai dan atranga te in he mi te pani hian zau khata ram chuan an rela tham po an in tro mani ti a hriat non the ni run tin moi tu oi lai dar moi itel lo chuan hring faleng rel a kim the lo kum tluang chena dang lam ngai lo ti na soya anila taka arethea hausa million le mite min noi lu le hotel ro pui berchenin da thlang hian mun hulum le akil khor bol in le khum pui kiang thleng in mun achanga in tin hian alo bera pakhat chukan nei tho chu ni hi ate mol yane mo atung le abial po ni te reng se baldawin po de po ni se ke them de po ni se da thlang zongin ati tur ati fana mun nia threnin hanti phel po ni ila ati tur chu athul du chuang lo atel lo chon mihring te hi kan kim lo wa kan him lo ani taber boke thudik tran tu huise na thuam fam kim sinin ro rel tu dik ilo ni e anamang po thu thup chi a u chu ka thil soi thiam in ngai tlom na chena chapo pui hrat thalo po soi ma ma thra po soi buai tla thrin nu na hian chu da thalang chuan ro rel na dik akal pui tla ta mi tani na dik tak po sil ngam lo le

0: ril du si lawa an sira rela hek le thrin hring fa te anglo takin dar thalang chuan thup le up zep le kep nei buang bar lovin ani na ang takin huaisen takina lan tir mai thrin patlan sirwa nungcha jongten an yai nem khuanu mal somna mase du am chin lem nei lo hring faleng ten kan bel thrin chetuk chuakin mo izara hian moile zualna be sei chungin ati zoma pathian thil siam dang nunna nema ani dam kho chuwa na zong ve bok te hian pathian thil siam chu an lungoi puin an nei le thei china chuan an lungoi em ema ma se duam na duam chin tok nei thei reng reng lo mihring te zongin moi kan dua moile zual kan dua kan nei lo ze kan otemoti mai turin kan taksa pian chenin kan danglama atak thupin alem kan chuwa pui du tlat chuti huna chuan da thalang ma thruin theile nei zong zong som khomin du tho takin du tok nga zo chuang si lovin kan in chei thrin ani hi hela changa hian ani zir sang zela chuan khorel thil siam dangte ai ro puya mihring te ro pui lo zia thiam taka ran tir le ni hrilin soi thiam ve mai te se engtin hrilang mo hring nun hi hun liam tho nu thup bo tuma moina tin reng soyang belin siam tu kut chuak du tok lova bum mang kan lo chan le thrin hi niye da thalang hi tong thein angai dan le mu dan te han soi ve theininga se mihring te hi engtin tak soyang mo kum upa po lan nau pandua ser le khem thenga thup bo tum mihring te hian he to pina moi theng ber turin ma ni ni na pai hialin kan in cheya in cheina thil chaw ni nem kan hum sual dai te hum tura sual ram ram kan ni zia te hi avalang chiang si em atak tak lan tir ngam lo panui der ril ru tha der mi fak der mi choi moi der thin a der nuna nung der mihring te nun hi afun tel tlatani ma se nang chu dang lam ngai lo thu dik tran tu inisia khovel moi na in bum na thil mai mai te hian chatlu chatuan an tling zo don si lo choi lai dar moi mu ti ra fia tu ini e laki ngang me or sen le or dum chang nei mihring te anglo takin da thalang chuan thu dik atan top lova akmu le hriat lo po soi chu ra ma tum hek lo dik takin alang chin zel tu alan tir me ya chatuan la chol tur mihring te hi chol lo le kin khovel moi na ku kum hun lo tura kan buaya kan tlanin kan phe von von chu ni hi ma se chu nun chu he da thang hian fi takin mihring te hi a mu tira ati fi atakna a kan mua chuan kan fi zo lo ni tin de de chu ani thung si in tin chung tin in dar thalang an neya zir sang zira dar thalang ro khovel mihring chitin nam tin dar thalang in en fia na tur hla ro pu ni thung plato an hla chu ataka tanga pen bo voi thum na ati lai hian he philosopher ro pu hi dar thala hian lo in en ve to ni se angai dan a thak du hial mai ome chu e ma thei lo ani pon adu thu sam ram ideal state a zir sang zela nam te hi chu oma phal mai hianarin oma sin mitam takin laro puina athuken laimu a ante thina darthalang hian mihring nun chiang takin atar langa chumi phenaram le nam chungkua le mimal nun chenin mitha tur siama nial rua lowin thudik asoya soinon lo the lowin thudik atlang au puyani he darthalang zeta hi chuan asoi sel le adiria mihring te hian huat tur reng reng kan muom lowe darthalang ma kan dina kanin ena piangin he darthalang hi mutel theila khovel moina in bum na thil mai mai te hian chatuan an tling zodon si lo ti hi hrenon le thini la chuta chuan true lova sum kan sen le hun kan man te hi akiamanga mi bum tuma kan ha le chau pui nun lem atana kan sin puan hi lipin atak tak nuna nung tak tak to zo kila chu chu a christian tel bokani pheng phenun nem le zaidam wa khuai thole miripan par zudon za thir changin hring nun hi ka tra pui thrin he da thalanga in en chung hian zir sang zela mit tu hi hruk sakila hring nun nuam jok mang turin hring nun hi tinuam thar le te ang u
1: kan ngai thak tak zir sang zela dar thalanga lang ti thupui ma hunol mang tu kha kelalun jama guest faculty mzt wani

alo mak thei ngei mei ti lha kang e thak ta ran sa tu kha hcc la sang lura ani tu na chuan hindi film la ilo ngai thang u

0: kadizonga tu chuma hindi film la kangai thak thei de chu dia akashvani isola tanga ti chhuani hei akashvani isona chu ton chanchin thelang sar zure le ngai thang u sokar li thei hol chholo ni no official vehicle day chu voin khal mizoram hana ni a sokar na thok tenan zom chhle ya prime minister narer modi anangin angin mizoram sokar hian mala a khotlang in doina hmon wanga luial tuial theren chemna sokar na thok te chu sokar li thei ma ni a manglawin a huwa kal theina Mizoram State Transport Line Bus le City Bus te mang turangin an ni a Vena chuan an zom tha viau ni na lang Rua ma nangin voin hian sorkar na thok te pisa kal nan Limen le ram rikon sorkar tui chuna trangin City Bus Te zing dar sari le dar kuwa an tla na ram hun veng thara tranga selim mor pui le PUC gate lama te po tla nin heng baka hian Saltlang Transport Complex a trangin meni ko lamin MST Bus akal bok ane City bus dang dur lang tanga lim en le ram ri consort du chun te chu jing dar sari le jing dar kuwa te tlanin line bus ram hun veng thara tanga selem mor pui le PUC gate tlan chu jing dar sari le dar kuwa te MST bus pani chal tlan transport complex tanga jing dar sari mini ko patin tlan bok ani akashwani news aizol zana changim aizol ko pui chunga traffic police duty te chuan no vehicle no official vehicle day hian ngong ani ni nan soya kong dawal dir thaya thol pha deuh ni nan soi no official vehicle day ba ka hian tu la tu yol the in ren chemna sorkar tok ta chu an pi sakai hun chin hi a tren sak an ni a an kal hun en rual lo wangin traffic jam ti jeum tura be sei an ni a tren ka chu mani in lama ta thok tura ti an ni bok mizo zilai pol mzp chuan tourism director na chil tura sorkar na thok pension roi non du lo awangin voin kha na ni thum nan tourism department na thok te pi sakai turan tang chun zom le a heti le Mizoram Tourism Service Association chuan Paul Pakhatin na thok thei lo an siam chu puyan ti thuan soi chati jong chu chan sin thalang sar zual kan puan thei te chu nia ka swani e zol atanga ti chu ani
1: he he ka swani e zol ani health and sanitation Don't room health and sanitation ti huna chuan thu chi ni kan ngai thlanga ama sign travel health ti thupui kan ngai thlanga hunon mang thu tur hi vl san hi mi sia ha ani
2: tunchuma chuan kan tun lai kho vela thil kan in ti mu le poimo tak mai kan soyanga chu chu travel health ti ani a om zia tak chu zin na le shisel na chung chang ti ila a fu ber ome tun lai a mishing te kho vel chat na le moina te min India rampo na te kan zin na sa to le maya Mizoram mi le sa po zin thoven nuam ti kan lo tam ve ta khop mai chu ti rol chuan a zin theilo Mizoram kho tam tak po fang theilo kan tam arin om ve tho bok kan tun lai kho ve le chang kang to em em a social media platform po achak em em a mishing ril ru suang to an hip thei tur thil tam tak chu kan kut pha kan hum phak le kan mobile phone a hian atam em em to mai ani chuan kan nun hi a fan ani ber om hian alanga sum nei deuh chhung kwa ten ni pui chol classic chol ti in india rampon an zin na sa a nu patuak thar te po in honeymoon di in mun sang sanga te an zin na saboka chen khat na thila wanga zin te po kan tam ta le mai na thila wanga zin hi chu lo theilo na anga da ta ila chol mang tur te le honeymoon mang tur ringot te a india rampon theng theng kan chwa chin ero hi chu ke ma mi mal ngai to na chuan a cha hi ka tilawa ke ni a din mun chalo jok te ru kan tipiang swal theya apoi mo ber chu kan shi sel na hian atuar the em em ani ti hi kan ngai to na sat anga ye ni ram shang shang hi kan rambo ruak ein anglo thu a chutiang zel chuan kan taksa le kan immunity system po hi a in siam rim ve zel boka kan taksa in ngai nei tur chuan hun adu reizia kan shi cheu ome chuwang chuan kan zin na hmun achang hian na chalo tak tak kan kai thei ti kan shat reng apoi mo chung na kan kai thei na hmun tlang pui te chu han sui ta ila ele in mizo te hi ele in hi kan du ve ang renga kan ele in awang hian na chalo tak tak kan ve mek zelani rampon kan zin chho in an eile in hi an song bol na tuite kan mulowa an man ro te po kan she hek lo chuwang chuan kan pum tan hian a shi selem ti hi kan ngai tua phak angaya kan ka in adu wang ringo thian thil hi ei reng tur ti na ani lo boka kan taksata a chuange chalo kan ngai to nun fu angai bok te khin nan mizo chu klang puin thil chhum han tup te bai te kan ei na sa a ram dang kan va khen chuan khatiang kha alo om to lem lova musula chi chang chang te atela a chen amum em em chen bok tin kan rama kan hmu ngai lo thil te po e tur tam tak a oma chuwang chuan kan pum hian alo nge effect chen lova tum lo de wa ko chhalo te kho sik te typhoid te po ve the ani tin kan tu in tur te po hi a the sham chuan a bottle in seal thap hi leya in chin a chabok heta karon soilan du pakhat chu ebola nat na kha ani a kum sang ni som pathum achanga sang ni som paruk chung khan na satakin west africa aron luar vak maya nun na chan te po tam tak an omani hena na khlen tu hi virus ni in achak em ema mishing nun ata na lo om tak nat na ani mishing in akai achangin ni ni achanga ni som ni pa khat chung a o a shikla ang devina oma mase anu loka na satakin pum atina in kwa ati chalwa internal bleeding taksa chung lama thiput le pon lam kheng in thiput a thlen theyani heti khopanat na lau om rang le chak ani rual rualin van ne thak takin kanram ero a kheng man lo lau thung thil dang le chu kan vazin na ram bo ruwa khan soi ve le ta ila ama salama khan kan taksa in kan thlen ngai lo na le chen ngai lo na bo ruak ngai nei tur hian hun adu re di kan soi to a chuwang chuan he hi apoimo khop maya borua khi kan mit longin kan hu thei si lova kan borua khi blu hi athiang hlim nge thiang hlim lo di po tu mai in kan si hau lo bok kan sha chho angin covid 19 shilen dan chung chang kha borua kleng na na chu adar chak em ema news sa henat na wangin china boy thu kan mu achang rei lo te a india po ron thleng ve wat maya apu dar tu chu zin ve wak mi te bok kha kan ni ti kan shiat apoimo a covid 19 khan khovel zong zong ati boya kanin khar khipa chuti chung chuan da na chan po mi engmo sa kan nei ani kha heng kan soi tak ebola le covid 19 te hi na na chi bai om tak an ni a nun na ata na hlau om em em an ni ebola na na hlor zol lai khan zin vi wak mi te an tlema khovel po tlem in social media lama ala niam lai ani bok nen baka mu sit thu ni lovin africa ram chu klo tu hi antam ve vak ngai lo wang ani ange anat na kha adar

0: zau man lo ani ama i ro chu covid 19 i ro kha chu aron chho an ram kan she cheu anga china te chu ram economy sang anti de zinga tel pha an ni na awang le a shi alen lai khan khuvel alo changkang ta dewa social media platform te alo chak to bok nen enge an rambo rock shim shim an ko clear te amoyim an namzia enge ni shim shim ti shicha ka klo tunga an lo ni a chuwang chuan covid 19 po ramtin deuh tho khan mani chewa apulu tu kan neyang ti the turin kan om ani khatikop khan mising nun phung ati kha ilaka mi zong zong kan boi mu ani kha khatiang bo ruak to le kha tu man kan du to ngai lawang chuwang chuan achul fe ani lo chuan zin thoven ti te chol man ti te le honeymoon man ti te hi sim thei ila acha khopang chuti mek lai chuan ke ni mizoram ngei po han thlir le tila kumdang zong ai ni kumachang to khan kanram hian tlo tu anga ve ta reu mai he hi ram mason na a omwang ani a mi zong zong hian mason kan du vika a chalam pang zel hi kan du ma se chumi tur chuan sum kan sen ve te alo ngaya kan khuklang te kan chei moya kan von fai te alo ngaya he hian mason ra bia min hlang kaya kan rama sum luang lut atama phak ang to ka chhung ko chom nan tia thil lo zuar ve te tan van ni na pakhat ani ama ero chu kan sha tur chu khang kan ram mi khwal te khan nat na shik an run pai lut ve the reng ani ti hai lo vila chuti rual ero chuan chhat ka don son ero isim lawang u mi chen kha chuan kan lo mu fo to anga atung to te po kan lo om mai thei boka airport ta hian foreigner te an street dan ram chen khata chon an street khop maya ma ni rama changin boina eng ma om lovin thlo na chuang po ani la kan va khen tu rama khan an check uluk em em mai ani he hian chan shang shang ane ya chumi zinga pakhat chu ele in kan putlu hi enge ani ti an fia du chhin ani khai a shing emo a rep emo po ni se an rama om ngai lo hi an phal lo tu pa a chan chu kanrama har sadna akhin lo lai khan mi rama chang alo dang lam veo mai theya na na shik chalo te an pa yang ti hi an thlo ber ani a chuwang chuan the to pa film khurin an check chin bok kan be ka mi kha an rama um ngai lo ni chuan an phal lova an rama um po ni se an phal chuang lo ni a chan chu mi rama chuan an tui chhelwan na te an ek in te hi mun khata an luan khom tira chu chu khol mangin an thli fim le china nat na shik ero kha chu khol khan alo khli fim thei bi ka lo ani chu wang chuan an fim khur em em ani chu wang chuan kan sin konga kan thil mu na zong hi ein in lo sha mila fim khur klo khia om lo ti kan sha da poi mo a ti dam a in in ven a cha zok ti po kan shevik ani chu wang chuan kan thei ang tok le kan phak ang tok ka kan in ven thei dan face mask man de hand sanitizer man warimo kusil war tur ani tin kan thlenna hotela bungrua man tur an chopte mang sakli amai lovin ma ani ta nge pai tum tur voina i in le lo chua sanin ilazin chuak lo po ani mai the pathian in rem ati chuan zin chua hun ile nei ve nge yang chumi huna chuan ele in ka ifim khur klanga u ti kha ka sui du bok ani
1: kan nga thak thak travel healthy to pui manga hunun mangtu kha vl chhan himi sia ha ani adot le tan chuan obesity ti tu pui kan ngai thlanga hunun mangtu tur hi arlal dik zoli lungle ani
2: obesity ti hi ami zo chung taka chuan thau thau lu tuk soina ani maya khovel pum pui thlirin mi tu po mai hi kan thau tul tul vek ni mai na lang thau lu tuk hian nat na chi sang sanga thlen theya a thlen mek zel bokani heti taka thau tam si le thau wanga natna engemo ve kan tamrual hian doctor hne na in entir hi kan tlem em em loisi puitling thau lu tuk hi chu thusana da taila no pang thau lu tuke ro hi chu angai poimo om zual bi kani khovel pum puya hian thau lu tuk hi kan pung chak em em maya usa ya khuan mi za zela somli pakhat vel khu thau lu tuk ania mizoram a po thau lu tuk hi kan tam ta hle mai thaulu tukhi mizoram a hian mi za zela somni pakhat angvel kan ni kan thau chuan kan dula lo kiara piana tinal lova in cheite alo harsa in amoi lo ma em ema chumi ti lowa chon kan ve em em ni in alang lo thau hi natna chikhatani ti kan selem lowa thau hi

Kangai thak ta kapulo che ti hlarun satu kha Rebecca Saimoi ani ole chu ti zong chu tun tum health and sanitation tiun kanman thete chu lo ni le ta a Akashvani Aizola tong pon chu ani

Atama ta thang nga sa pa invol khi khai pa kha hu lo pa no ta pa sa cha ta ang nga sa pa ta was tu pa cha jon be zi chi a cha atama cha cover cross nga li cha ta ta van khi pa zo ba he pi ta hu ro na chai ta pa sa atama im su tu ta van khi kha he su va

min choi sanga ti la kan ngai thak ta ron sa tu khasil shet buya ani kan la dot le tan chuan ar la rot felin isu nun nem lo trongang che ti la asak ilongai thlangu

tuna kan ngai thak ta kha isu nun nem lo chungang che ti la arlo road felisak ani tuna chuan silo shep puyan chatuan pathian ti la sak ilongai thlang u

Kan ngai thak ta kha min ngai da mangchel alpa ti la silal zo ye pho ar lal ro felisak ani chuti jong chu tun trum pathian fakna hla ngai thak huna silal shep pui ale ar lal ro felite zai kan ngai thak thei te chu ni a akaswani aizol atranga pon chu ani

0: tidam thelo shikpai turin manlalsu wandoi wang ain du khan swal wanga hiv aids kai antamzok ruilola film khurla hiv chu ama in omtiro singnun jinkonga positive la hiv aids laka low negative ang cheti hi sinot social front somni che ni e
1: hei akas vani aizolani kan program mandan turtlang pui longai tha ila zalin daruk le achan ve hian chanchin thar mizotonga pon kan ngai tha anga daruk le mini somli tangin kalungdum hun kan mangdonani dar sari le minit nga zai rimoi hun kan manga wansang kimi khiang tele h lorem cm ate zai kan ngai tha hawang zandar sari le achan ve tangin kalungdum hun kan mang le anga hun lo mang tu tur hi ar lorem ngi lovi ani zandarieta zai rimoi hun kan mang thunga nga zorin zoli khiang te sumen zai than puya ngai nun sangi te zai kan ngai tha hodon ani zandaria lesson veteran in sports kan delhi mi lak chon kan ngai tha anga chu chu chanchin thar hindia puan delhi mi lak chon ina chun zomanga news set 9 delhi mi lak chon in chun zom le tur ani a anu nung bara spotlight delhi mi lak chon kan ngai tha ho le ang zandar ko le chan ve pi pu ti sul nu ti huna chuan mizoram pu ming thang lam sel pu episode 2 kan ngai tha ho nga he thu zek tu hi dr h laldin moya chan mari aizol ani zandar som atang ngirtling hun kan manga nga zarzo kimi si vanal ru pu yele linda lal rin tluang fan ai te zai kan ngai tha ang voinatana kan hun hun ber hi zandar som le achan veya ato panga fm gold relay delhi mi lak chon in chunjom tur ani do nani
2: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chwa zel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin injak lutla ithuron thatak tak

mang ei nam itui ti lakan ngai thlak ta ron satu kha joseph zai ming thanga ani kan hlapani na tan chuan silrin moyen amakana ti hla asakilongai thlang u

tuna kan ngai thlak ta kha kalungdum ti la nat lorin chana sak ani ole tun chum kalungdum huna kan hla nu nung beratan chuan Michael M. Sai lovin azual tree ne ti hla sak ilongai thlang u

kan ngai thlak tak kha kalung dum ti hla kan ngai thlak tak kha azual chi ne ti hla Michael M Silo sak ani chuti song chu tun trum kalung dum huna Joseph Zaiming thanga Silarin Moya Natlarin Chana le Michael M Silo te zai kan ngai thlak thei te chu ni a Akaswani Aizol atanga pon chu ani hei hi Akaswani Aizol ani tuna chuan zai rimoi hun kan lo thleng le ta zanin zai rimoi huna hian h lorem siam le wansang kimi kheng te te zai kan ngai thadon ani bulchan nan h lorem siam an lungrun ti la asak kan ngai tha anga wansang kimi kheng te in intel lo chuan ti la asakin kan chunjom hal don ani tunai lo ngai thlang u lungrun h lorem siam a

lungai ni le lom lai ni ti hlarun satu khasi la rin digi ani kan hla dot le tan chuan freddy larum ruata zai kan ngai thlave lenga ani hian ka thlang ber zelang che ti hla pare ma phua arun sadon ani ilo ngai thang

amaning ki ma min sia ti hlarun satu kha h lalmuan kimi ania tuna hian pathian fakna hla mangin kalungdum hun kan mang me kania hi chuan kan ngei thak chun zom zelanga tuna chuan siluri zai kan ngai thavele anga ni hian fakna sang ber ti hlarun sa anga helar hela hi siluri pa pastor si saikhuma phua ani na thuk hi siluri siam hi ani nge nge bok ani ilo ngai thang fakna sang ber siluri

Pathian o haider ring tunge kan ni ama tia alo kal huna tana in peisa mi kan ni mani cheu kan langa itla kan langa itla ka chang khan lo in chutila jing khuwa var ti hlarun sa tu ka lelrim ruata ani tuna chuan zai thiam le zainung em em odam thap mei kewan la lo mi zai kan ngai thave le thunga nga ani hian chandam tu min shoina ti hlarun sa donani

Sandam tu min shuai na di la ron sa tu ka ke van la lo mi ane do na chuan gospel singer mi pa chuan sai nung ber te zing mi ti la kan soi sual tam om lawe zore ma zai kan ngai thave le nga ani hian ti hlu ani ti la ron sa don ani

a thlawn mai maw ti thlak an ngai thlak tak ron sa tu khangai nun sangi ani tuna chuan sumion zaithan puyan izun le ngai ti la sak ilo ngai thlang u.

izun leng ai ti hla kan ngai thlak tak ron satu kha sumion zai than puya ani kan hla dot le tan chuan zorin zoli kiang te in nangai lung len ti hla asak ilongai thlang u

nangai lunglen ti lakan ngai thak tak ron sa tu ka zorin zuali khiang te ani tuna chuan ngai nun sangin dam takin mang tha ti la sakilo ngai thang u

tuna kan ngai thlak ta kha dam takin mangthra ti hlangai nun sang isak ani tuna chuan samu sumeon zai than puyan mangai te chu ti hla sakilo ngai thlang u.

mangai te chu ti la kan ngai thlak tak ron sa tu ka sumion zai than puya ani tuna chon zo rin zo li khiang te in kangai dam se ti la sak ilongai thlang u

tuna kan ngai thak ta kha kangai dam che ti la zorin zoli khiang te sak ani ole tun chum za ri moi huna kan lan nu ber tan chuan ngai nun sang sang te khup tong in mang tha ti la sak ilo ngai thlang u

tuna kan ngai thlak tak kha mangai telen na ti la zar zo ki misak ani tuna chuan si vanal ruat puyan kanun hnar kai tu ti la sak ilongai thlang u.

Kan ngay thak tak ha sarong a min siam ro ti la Linda walal rin tlong fan ai sak ani tuna chuan zar zo kimin boina khovel ti la sak ilo ngai thlang u.

Khwen ngai thlak tak kha boi na khovel ti la zar zau ki mi sak ani tuna chuan ni tin lalpa ti la sivan al ropri sak hilongai thlang u.

Tuna kan ngai thak ta khani tin lalpa ti la si vanal ro puyasa ani tuna chuan linda nalrin tlongi fana in minung ram ti la sak longai thlang u